0: ewa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to n gba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gbayawo re re so n tena ye ko tena run o tun fa tete di ko gbe ko jiya re

bakawologoma mba nti otemuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza ssebo mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera nange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja neyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaokulya ebinkuwira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange ebindiyena nanjagala nayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyangala omugeye ngomwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babewange ebindiyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange tineewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zezaamaddu tineewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja tineewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibulyako tineewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente ezaamaddu